0: custodia.
1: Ito'y Maui, ito'y Maui. Inangang mo sa gusesta, Maui. Ito'y Maui. Ito'y Maui. Ito'y Maui, ito'y Maui. Inangang mo sa gusesta, Maui.